kuzobaphelezi maprogram aliphelas sizomi alvonhelo kone kuzobaphili kuthelesa kwapira yengwe kwafiwa pheke squad sa vasa chonana.

Evitele se kethele mana ko ke afto ko ai sa kona ko no mela ko zwapili ni kaulo ya pili ali patala so sangwe ni FM folka le ku vamo ko swa na ko ya 6 o'clock ku sasana mane ku sana kone me fa vitele se ko folta ve lu MSD se ku tave ku tele se ali patala so sa pili sangwe ni FM ko swa 12 o'clock ya msali me kuna maila harise ni mela kalesa ku va ni mafelo wa viki ya mandeni.

ka tsheno tshwana ke go itedlek sa fela mo re fe don't run ke Friday mo mbuko ha de ba ya no 19/1/2026 ke go itatlek sa fela go ilaterela go ilaterela go ilelexa.

0: khalena lika pina kama yenge kakandende ndende ma programu ya kuita somali pina lo mifeka pina ka geru mafula vamoloire kapina ka tasa na jwalo
1: best music.

0: since I got my bag. Abaringi ndo tabuli aho kemcha kwetolaga mwaka pina kadadenza. Sanze kimohola ya ultimate so hoza Friday. Wabatu ikivonku ngano Ashley kwa mafuta. Walame nisipata tapo na vomaketo kwa macheta. Nibama vona vona lucha. Anyani babona haba chole ka vona nzala maketo. Kwa anyu mafuta walame nisa. Nibama vona borongowe. Nibanyani babona. Kungere la na mangolwa na makau. Amo chole ni na kweze maketo. Nibana vona minsozi. Eba kubona bo mundia. Me kwa muzi wachinga watakumarisa bo Gertrude bo Masialete bo mudoya pumulo mweksa bo maechaze. Pwepwe smasiko kwa semba balumarisa na masko ni wakwena bo Elvis. Eba nababona mulela mbozi ni matiti. Vai kupera kapina ka ex bravo isoka atoze kimazwana
1: yatoze nibona mwaka
0: mwaka riketere bariza barikahi
1: bitumeje bitumeje soza kaza pirilia kwa bana ke ka ofera nimizware aka ka ofera baba selili bizinzire dibata ko itumera ho kumuna yo waluvita na murumba uri ati se waluvita hai zifare dio kuwachi ambora. Nilu na baba siyo fama TV, waikora uli maninge welu talimezi fa TV. Ati se waru vita uli, waru tavisa uli, omumba haka ufera ni na mastudio momu, umera uru mulimu wage ni mina.
0: Tumera mungaka.
1: Itumezea uru.
0: Busuo bunde.
1: Bye bye.

0: Ora batwe kivos mata agnes o ta komerisa wo mabona honda ta bona ne bona bona smata ka himbe ne musole mwa pine ya shabela longe ba ke mazibona
1: katozi mngaka
0: ani shaule kula bona
1: kutozi ande alukupa kulumelisa
0: sibaka ba sifiro mngaka
1: ane karani lumelisa bumsara ka bumanga ni muri kanaka ke kwala ba wantere za azuwe ni kutorande anzali bali bo best ni bafumale babona ni bana babona ka ufela ni bokeluje ni kwani ani kutakwa kwena lumesa bolusi ni ba kubona bona mukonde ni bana babona ka ufela ani kuta ani kuta kwa sero lume sabo dani ni ba sali ba bona ka sera ni bana bana ba bona ani kuta kwa ka ben sali ba li munyana ka wali zo la lozi ni bumula mu ni boka onde amo cholo ni ba sali ba bona bumaleta ani pita fo munga kana feza ani kupela ka pina ka muta krisi
0: atwi

0: Abonenge kipina keture kibo monde. Abonenge abonenge. Kwa nankuntwe. Bo monde. Pina yopezu ki KC.
1: Ki KC.
0: Nisha.
1: Kwa na chono.
0: Ki Chess.
1: Manza wana aswa na fira.
0: Ki KC.
1: Kwa na chono.
0: Rungeba, kibusu mga kam. Bato zimfamo ya.